0: Mwuremu wensi kufuna kusomozebwa. Binje bitunyigiriza ibitwera ligiriza ibitusuza ngate twebase uruwibirwadde ibitutete kubunkenke
1: yara nkubulire unakafuna abantu basatu wano nga nkunnyonyola ku kigere kino nakafuna abantu basatu nga boogere ekigambo kimu naye simanyi obutuufu bwakyo nga bagamba nti okulwala sukaali wakiri olwala siriimu wallahi nga bebagamba nti okulwala sukaali olwala siriimu olwala siriimu yoonywa ku ddagala n'owangaala abantutwagadde emyaka bini naye sukaali agenda okutta wadde owangadde ngaakutuddeko ebitundu n'akakika kase ennaku zino ebigere byange binonze gwolaba nakubanga omupiira era abamu ku ba obbi bayinza okubuulira be twasoma nabo ebugembe lw'olijja okunkwata pulogulaamu ŋŋenda kuwulira kye nnakola ebugembe ŋŋenda kuwulira kye nnakola esudaani mu mupiira nga nsoma esudaani nga bigere bino byebisamba naye wallahi kati laba bibi bino byagala kukutukako ebirala byakutukako dda
0: Senako nga tukubuuza bukuli butya bukuli butya
2: akalimi ka leediyo yo we kaggweerayo
3: kikumusa mukatonyeze mwenda
0: FM
4: ekkula ly'omuntu
0: ekkula ly'omuntu wa bulijjo
5: butereevu ku mukutu gwa 17 akawumuze mwenda pale FM ekkula liba lya muntu wa bulijjo nsooka eddala okuba nga nkwebaza wenna akyagenda maasolo okuba nga otumbula omukutu guno ogw'ensonga wena agenda masoro kubanga oyita mukusanyuka okwenjawulo ndwala okusanyuka eri wena agenda masoro kubanga ofuna ebirungi ebyenjawulo ate nzizeeko okunakuwala eri yenna sekinomu agenda masoro kuba nti oyita mukusomozebwa okwenjawulo nze omugabi Lubega Hamid Waswa nze abaliwo nga ntiredde mabega emizindawo gya reddeyo wakati ngate nze omukwanagana wa program ya bukuli butya programu eno twasala kusolo kubanga tudda ate mba nafa abo abava kosefu nasolo kubanga tunoonya butya butinza okubanga tubayambako oba okubakwatizaako oba oli awo ate mongo nasolo kubanga nabo abasuusa oba abawashifa nebaza gwe sekinoomu entakera agenda masolo kubanga buli mulwaddu gwe tuleeta wano atiisa kakatono koolina nogenda maaso solo kubanga ate osharingako nabo nsaba Allah jalla waala asolo okubanga ate akakatono kosharinga nabo asolo okubanga kakubalirako mujjana olunaku lwaleero emboozi wakati gyetugenda okusolo okubanga tunyumyamu ne munaffe ono kati solo okubanga yeeyanjula ate tusobole okubanga tumanya olunaku lwaleero gwe tuli naye omulwadde waffe olunaku luno kukubiriza nti wenna ayinza okuba nga weetaaga osobola okuba nga olina kyoyinza okuba nga owabula ku pulogulaamu eno oba okukwatizaako ku pulogulaamu eno nooti 7 nooti 5 43 31 88 wenna ayina okuwabulwa oba n'okwongereza ku pulogulaamu eno mukulu amanya
6: Amanya bambita Muliira Isima.
5: Mukulu Muliira Isima. Oli otasebo.
6: Ndi wano nina obuzibu obwantuukako. Nafuna accident twali tugenda ziika munnaffe omu. E Masaka nga tugenda kuziika ne tufuna accident. Emmotoka gye twali tuli mu drone yatuuka n'esanga abantu nga bakolawo. N'eremera omugoba waayo n'atuyingiza ebigoma. Mu butuufu twalimu abantu 14 yenga yo 15 ne kondakita yo 16 mwafaamu abantu 4 naye nafuna obuzibu nabuyisibwa bubi olubuto ne lukosebwa kugulu ne kusensebuka kwonna natwalibwa mu ddwaliro lyeyo e Masaka baliyita Mulago obujjanjabi ne bugaana ne batusindika eno Mulago w'e Kampala Mulago w'e Kampala wa ssente takyali wa gavumenti embeera yantabukako sente zenzigwako sikyalina wadde ekikumi ekyokwerabirira nagula ebyuma ne babiteeka mu kugulu saawa zino baŋŋambye ate ebyuma tebigenda kukola ate bigenda kutalagiramu kuba kati ebbanga ddene litutte ebbanga ddene bigenda kutalagiramu ate bitalagiramu kuvaamu kansa Mbutofu natuse.
5: Katunonyo. Atuuliza agalo okumanya. Nchimanyi nti wakatinga akabe nji kanu kagudeo. Chitofu binji. Biyota inza kubango jukira. Binji biyosoro kubanga uwira bila mkasera kongo funya kabe nji. Niyo ngo cha jukira mu. Ojukira kabe nji kanu mwakafunira.
6: Akabe nji kanu tuwakafuna tuyenda ingira mulwera. Ngatuna atero tuka mulwera. Atuveno tuyingira lwera. Na hei kati, okusomoze kwa kwensi ngo kubana kwa sawa zinu. Bangambia nino kugule chuma chomunda, chuma cha bei, sicha ina wa dechi kumi. Ebyange vyo nevi singa na vitu munda vya guwao, kweja anjaba, sicha ina wa dechi kumi. Echo kwe kwa alisa kwe ya dechi gula gozi. Na kati ino wano, gwendi na hei, asorola vibintu vya nsibisiza kugulu, nsibisiza kwa vigoje vya ndadeko bandeji. Kubane gozi ya njini wa bei, ino kugulu, chiliwele vashidwe singa, bachi dressing isa sente kadi no gendo

0: vuna bali mu buyinike oli musubuzi mukozi wa msala mulimi olina kitaxi role byonna byonna byangu bebuze ko bajja ko bulirange kijo wamu zaka osubira ndo mukwano kusasulira eri mu Tropical Bank, Euro Bank, DTP ne Pride Micro Finance mukumanya bisingawo kuba ku sim eri 0 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Kampala Primary School. Ate mukwano obanga oyagadde okudda mu programu eno obanga ogisanze mukwano makati oba ajisubiddwa tojulide mchaliro mukutu gwaffe ogwa YouTube Palo FM Islamic Channel byonna je biri mu bujuvu norwecho nobwa nezo ziwaba wasubiddwa genda yo chaleyo ojja kubisanga chobokola subscribe like and share Palo FM Islamic Channel YouTube atenga kakati ono yetwaha asinzide mu UAE United Arab Emirates agamba nti imam wano bakuza Islamic in New Year ne mauledi eri edubu twamanyira ndi kuita Dubai era abantu kyebamanyi nti Dubai ne mauledi yomutanda kakati abuuza nti naffe abakozi batuwa kino yakitaddemu abbreviation nesi kitegedde batuwa PH atenga oku kuzuula mu ddiini namulwa ntya nze nga gwe bawadde PH ne yanziza mukadde wange okunziramu kati PH eno gye ndowooza bayinza okuba ategeeza holiday
1: public holiday public holiday
0: naye munyambe nga muleme nnyo ku abbreviatinga bintu nga bino kati
1: kakati ekibuzo ansaya gyetugenda omuwa era agira ategera bitegere kubanga era bali bajasigala babiteekawo bo era tajja bigaana kubanga bagere nti genda eka tirikola nga gwanzinsi nja kutula ku mulimu ebyo khilaf asharia byawukana n'obusiraamu byawukana bakuza end of year
0: yes.
1: Nakyo ekirala
0: n'amazaalibwa gombaka sallallahu alaihi wasallam kati nga bwe tugambye nti leero nnaku z'omwezi bbiri ssatu kati bweri oredde baba bakuzizza mu mwaka guyingira negutegerekekwa ti leero tuyingidde Muharram n'ensi n'ekyuka
1: ebyo tebikkirizibwa byonna kuzuula mu ddiini ansa byonna bizuule wallahu aalam
0: ndowooza ekyo akitegedde engeri gy'oyinza okitambuzaamu inshaallah kakati ono abuuza ti imaamu lwaki katikati nga kino ba imaamu ono katukikusoma kibanga kibuuzo kikino lwaki omwana wange afuluuta nnyo alogootana amanyi n'okusituka ekiro n'akaaba nsomye ku ddwa ze mmanyi mbigaanye kati imaamu nkole ntya kiikyo mwana afuluuta akyali muto nyumba yonna nagimalawo
1: agende mu maaso n'omusomera ebyo bye yatuyigiriza sallallahu alaihi wasallama nga okumusomera nnansi falaki ne ikhlas nga amukuteko ku mutwe omwana we ngagenda okwebaka nga yebase ekiri bagenda okwebaka n'okumusomera ayatul kurusi n'okuba nti ennyumba ebeeramu ku Quran al-Karim esomebwa ekyokufuluuta kyetagamu ba medical officers kubanga misuubira kisobola okujjanjabwa kyo ekyokulugota nakyo tibasobola tikyabali ba medical officers ebasobola kusoma Quran al-Karim ebirala agumiikirize kiyinza okutwalamu akabanga kubanga okujjanjaba kw'ebimu ebitonde ebiyitibwa shayatin olusi kuwanvuwamu kwetagasamu obugumiikiriza n'osigala ku ddagala eryo n'okuba nti mu nyumba yasomeramu nyo bakara si kuteekako lutambi aa yekennyini okusoma nga bwatugamba sallallahu alaihi wasallama iqra'u surata albaqara fa inna akhdhuha baraka wa tarkuha khasra ولا يستطيعها البطل أي السحر مسمين يسر البقرة وكجيك واتاكو ميكيسا أتو جيري كاونو تجسما وفافا غانيروا نام شياطين ندوغو تبيري جا مجفو واسم البقرة Nienga okusoma okuli live so so kwentambi ne CD ne flash ne radio okuli live kwe kogerwa ko mu hadith eno wallahu aalam
0: okay kakati imam kati ngafu abatali ba hufadhul Quran kubanga icho oluso omuntu ayinzo kukalubirwa kukata Quran ne singa soma ko wanu kwa alif lam mim ne nduka wali Allah majali mira watogerira gera aya tu soma ko ndo zanga satu ovanya kati
1: ya etane zisoka za bakara
0: ovatane kati nengenda nembuka nengenda ku ayatul kursiyu kati benjimalirizawo nensoma ko ayat ayat endala ngasa to kuba ayatul kursiyu then nembuka nengenda amana rasul nengenda ngazite mate mbwenti chinzo okunyamba kawo
1: ne donasoma bakara namba
0: hafidhul qur'an
1: onasoma bakara namba ola baraka zayo kwanga wanu ya gainti fa inna akhduha baraka ukujie kwa atako baraka kuzo kude vutula wangu sima bakari namba baraka zofu na wazi manyi
0: nzo nyinji
1: kwa kuita mbya kujita murujia ati mbofu ni baraka nyinji tetuga anye na kukasolo kugasa niyori ya tudaho na sima bakari mpapula habili munya
0: tumayinkana
1: simusua kwenkana baraka
0: tumayinkana
1: katinei ayagalaburi wabude vutademu uhudogo hata umanyo umu ya raga nti ukwata bakara kumutwe chinza na kufulo ukusembele hapa manjiba ilimu kumango voice maahakamu nyingi mateka majigo voice ago kusiba aga hija aga riba aga talaka okuola butuda kwa akida abana mfusi bamalaika voice mbitu emi topics
0: yona kumbiri ya mbiri mbakara
1: kati umutu wajikutehu umutu wabatasaga wabatasaga
0: Allah tere mbaraka na ya tere munangiru wakubwa umutu tetuchiteka nyombo ngu nene buo gambo bugambidi nkwa atako aye muemu
1: consistency tujirina fimu kulani tujirina mubidala kakati ononso nyo kuleta kakantu walodo kita professor umu wakatende progress ndohoza wajita progress ndoza ya janga kwa dano kupalo okola programs yane unisa mhajienu jituwa mbadesi na mungu nyumiza tuwa tulimu muarafa sanga mnana muendeka ungeza wakina tuga ula lanji tukweza kwa kuhibade zimu msenyo unakula arafa katinga mmanyumiza mwa otunyumia e gundi shekhe badi ruturu kia suma surati Ibrahimu kusubu hine biayugle chikambi chune india nga badi ruturu kia mungu wa imbambe maka ya suma surati Ibrahimu nge guwaku kusubu himu sida nga mungu uli ya Kur'ani ya huma musafari yeyo jitu wapa demu hajinga kuru omusaja ya suma Kur'ani kati umami ya nyumiza nga nokubanti asoddu okujukira runako olo ne kitundu kye basoma nga kitisa iba hafizi ba solo bimanya kati ne mu nga ati sura njagala nyu surati Ibrahim alayhi salam njagala nyu kwe kumbuza rachi to jikwata ngo musaje sura jimanyi mutwe
0: nga jikwata
1: enenga omuntu nira boti toina njawo nga changu nyo mula ko muliro
0: Allah
1: era ninga anti bannange ffe abagenda bajajinga jajinga abantu esula jayogerako kwange namugamba nsomere munasoma huzune zinsigwako nga tumusubire na kusoma sura tano mujuzwa mma niye ali musurati Ibrahim alayhi salam bwaba ayimiridde awo nga tanayogera mannya ge tunze nakakasa nti wa ummati Muhammad
0: sallallahu alayhi wasallam
1: talina bufu yajisoma ningata
0: anabajajinga bano bano bano
1: famuraga jajinga bantu rontu fanana abaddu je bali mu dunia muno ali mu sura tu Ibrahim akwa akolobya nganafa abali mu tukube ebigo niwagantu sime urapula lumu ku sura tu Ibrahim tukredo ukadivutano no mutwa loinzo utagulia ogumbo yeguti kumilioni tano aba walimu sana tusasiri
0: era batida kumanya gusula zino nga tano kumi enuwa zistani kila
1: kwa kati musajja weche nakolo weshimanyi nadava antanga denyo ni kwa tamu kandala ni nzijamu si nchumi echeri nchimuwe na chigana mfunyi sibi nanka nibinu ya kukata bugasi nanga sente nzira za wezo nzini nuku wagwi ni mga sizi kuwa ntoli tolina
0: nesanyo
1: nange sizi kuwa ntinze nine nyo nange la sirina ni sanyo sanyo nyambo zikwate nanga sagala sentezo sizi kuwa ntoli mwetafu joba nange ndi mga
0: kirabu
1: Nenya mbo kwa techi labo chino, gutuma nicho onkore di. Maile jijonsi indi sekunze, mwalimu, ne maile jijonsi indi kumia kubu sikumia wajimanyi. Bobo sodo kusume suleyo. Zateni na kwe yongira yeri. Kwa ngusisa msanze. Ebi, ntumbo, ebi, abaduba Allah mwevali. Na uli aseka umarubakari yoyo. Lumu, nga igiriza. Tungoja kuluza nitu waliwa chita
0: winyo.
1: Amina. Yo legend. Ila tunumu HTP ya tusoka mfield.
0: Yes.
1: Sheikh Omar Bakali. Sheikh Omar Bakali. Leta Sheikh Biondo. Sheikh Walukaga la Manzani.
0: Sheikh Muhammad Kizo Webiafayo.
1: Sheikh Walaki ila waliye katwe kujamia. Naba labanji. Abo. Tunubawa maximum respect. Batusoka mfield.
0: Masika kawesa.
1: Jafari.
0: Jafari kawesa.
1: Bilhikima.
0: Bilhikima.
1: Batu soka mfield. Erechi moku ina erechi soku manti igwe. Iri muyeba mubaraka. Kuwa chiti wawo. Kuhula rilu ngamba pano masheka wa sabato. Mbulomu nyungu zaawo. Ate gwe iri muyeba lajija mubaraka. Kuwa nabi aruganti albaraka ma akabirikum. Mwe baraka za mwe mwuramu ziri mkwa baliwa kurubitiwa. Mwishonabu li field mwolio chifu na mbaraka. Kwa baliwa bachi kusoka mwibitiwa. Baba mnyungu za tuke nafuna baraka zeche chintu.
0: Ama anabana hadithi yote bajisuma. Nga watu kakanya nyo. Nga mpetu asuma kusamu na jasati yoko. Kusafina tunanja.
1: Aksamu na jasati na biyazigiriza. Oboka kanya mutume.
0: Sallallahu wa sallam.
1: Bal mujimu kumiliange mirene mufiki. Awabalu wawo nyoku wange swala wefira. Ila wera mukira. Balu wawo nyoku aksamu na jasati. Nga goja tota nika kukubamu bituli. Mutume kukubamu kubamwe bituli.
0: Sallallahu alayhi wa sallam. Para kazi kukubage.
1: Ila omuntu adambaru nagantu yasuma aksamu na jasati. Nzimbangu hewu unya. Nabi azigiriza. Ni Qur'an al-Karim zijuddo. Ya ayuha alladhina amanu, itha kumtum ila salati, faghsilu wujuhakum. Bwemba mimi doksala, msoke munaabe, mwetukuzi. Kati nga tuga, aksamu na jasati, intisha wansinyo. Mumiliango jona mufigi, awagazi wawonyo. Ela kitabu tahara, wajiteke liyo, kane wajiru wako.
0: Wa Yesu wala.
1: Hii. Ila mukira kebi ntu vingi, owe fila kebi ntu vingi. Na hee, shimba denjagalo tuka kwa wano. Na ulija Sheikh Omar Bakali yulumu. Nga gantu, gwenzo lava uliwa chitaru wano. Nga uli akasaja kari yu mchalo. Stati ya honti ya manyukulani na chini. Nga mkusaji ya tegele dini ye.
0: Wallahi.
1: Ya tegele dini.
0: Wallahi. Echi kitufu. Naidina mungu. Kusajia wasanga iyo.
1: Yaliye iyo. Taina chama nyi, taina chali yao, chili yao. Ntia soo kusiru sula masala. Ni inge ishi ya tigi hila, chitigi hida, chitade mungula.
0: So. Mkiri mutima muno. Mbisina mbwe.
1: Basike batu gamba ba munti. Abadu wa Allah walekiri ba Allah wawe. Nti numbuzo ogenda. Abadu wa Allah ogenda baja ku Allah. Gubatu walu wakuli. Iro inambale kiroli. Nti haa njambu ba majako. Umu wajoko ba walazewa. Boli ya batu honda. Kena salaf salih. Ni batu ganti. Ula yijana ya gendo jiega vila. Tuba kubanga fetu gendo jiga ba. Tuwa entademu ni politics wafe. umusinza alagawe tajja jiyingira deno ya gendo jegabira
0: teli ajigalalo
1: sina nabbi sallallahu
0: alaihi wasallam
1: yeke yinyin ya gendo kugabira jana
0: al wahid al qahhab
1: ya gendo jegabira teli kubanga fiye fi bizibu byinji muri mwembera nyingi zo buntu zo butonde bya bufuzi bya mfuna zifitine nsalwa bya fi byinji bigazi itakwina ko fitina takwina ko kati nsalwa ne fitina bigo ina kachi
0: ande ya kutonda
1: nti mufunye ko bugaga bunji kiki umufuse ko serebu kiki
0: umise ko nyo
1: ya gendo jegabira sala jituwe
0: Sema Allah jitu.
1: Amin arabi.
0: Rungu ya zanyo Imam Muhammad Sulaiman Cheyu. Nini tuongira ukweba za wakadi wa fabote kama sende programu eno. Buza Imam wa SH Family Hardware. Basangwa wakisoba tuke wakisoba wata kukube ligenda. Kwa helikota za disu wapa zine masijiri no. Bezimbi suwa bei la isa. Atenga wabi nungi nyo awe visangi. Bwabia plumbing wabili mbojovu. Ate mbango tuwala binji wabi kutuwa yoku site. Munga seminti nebilala. Mfaisu basa zenye bei. Mkwano bweo. Umusu uzi kulika magua maji. Wama sumeraba hote ozi. Mkisa gugo we guli. Kale gula unavo account. Yoteke kusende mpola mpola. Paka londo tukiriza. Echiroto chwe simu. Eri zero musambu tano nya. Asatu mwenya. Asatu mwenya. Atano mwenyoba. Zero musambu. Zero zero. Asatu mwenya. Asatu mwenya. Atano mwenya. Tusinkane. Insha Allah, Abdul Hamid Kizito Musinza lagi manjaga ange badene Imam Ahmad Sulaiman Cheyune. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Adhan kuchukumusha wakati mzimwenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali wa mune
3: ekifuwa chikure medeko chikusiwa chira akira techikutuka osabubi na walina senyi ganga takugwako kozesa lugave kofa and flu syrup ate gwalumizibwa alusazinga zikuyisabubi ofuna ekiketo oba gasi mu lubuto gwe kozesa lugave alusa syrup musange mu pharmacy ne drug shop sizonna lyakakasibwa National Drug Authority
2: ngabali wa mune
4: Hamza Islamic Schools Eruwero balina nursery primary ne secondary gabawala n'abalenzi abekisulo n'abavibwero basomesa n'okutuuza abaana ebigezo by'oluwalapu mu sabia idadi kose
5: kano ke katteka adhikari za kawongezi ngowekitiibwa nabbi sallallahu alayhi wa sallam byatutegeeza ti omuntu aba azisomye Allah mukingiriza sheitan kutuusa obudde bwe bukya ziwulirizenga buli lunaku
4: zikutuusibwako Fresh Mind International abaka kasubwa ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704 23 16 nkaga mutano